0: sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina. Let's put on some love and nostalgia, going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing para ang umaga'y maging wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Wonderful morning sa 87.5
1: Republika
0: ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: kabilang ating republika. Like the sun. More music. So I sing this song to all of my ears. Your music.
1: Music for every home. Every color, every year represented by me and 87.5
0: Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
1: your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Epteka. Ano meron sa kisame? Huh? Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
0: Ang wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
4: Nakatakdang humarap ngayong araw si Senator Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pa nilang kapwa akusado sa magkasunod na pagbasa ng sakdal sa kanilang hinaharap na kasong plunder at graft. Naka-schedule ng 8:30 a.m. sa 5th Division ng plunder case, habang mamayang 1:30 ng hapon ang kasong graft sa 2nd Division. Una nang ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment ng mga akusado matapos humiling ang kampo ni Bunoan ng postponement dahil sa kanyang kondisyon. Sa arraignment, babasahin ng korte ang sakdal laban sa mga akusado at tatanungin sila kung aaminin o hindi ang mga parata. Sa kasalukuyan, nakadidene si Estrada at tatlo niyang kapwa akusado sa Quezon City Jail sa Payatas, habang si Bunoan ay nananatili sa isang ospital sa Pasig City. Sa RP1 pa rin, hiniling ni Senator Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na makapagpiyansa habang nililitis ang kasong plunder na may kaugnay sa umano'y 573 million peso kickback sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni
0: Juan. Republika ni
12: Juan.
13: Wonderful morning.
14: Creating a serene atmosphere.
15: Love inspired and easy to the ear.
14: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
14: Sa 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride. 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
5: Wonderful morning.
7: Wonderful morning. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
6: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum, at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato, at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
6: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na malaki ang epekto sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang kawalan ng quorum sa Senado. Sa ulat ng RP1, hindi na itago ni Secretary Teodoro ang kanyang panghihinayang sa mga pangyayari sa Senado. Ani Teodoro, malaking epekto ito sa AFP dahil sa pagkabinbin ng mahalagang panukalang nakalaan sa aspetong pangdepensa ng bansa. Lagdag ng kalihim, bukod kasi sa pagka-unsyami sa kumpirmasyon ng limang general, damay din sa delay ang ratifikasyon ng Visiting Forces Agreement sa mga bansang Canada at New Zealand. Sa iba pang report, nakikiisa ang Department of Labor and Employment o DOLE sa ika-114th International Labor Conference sa Geneva, Switzerland, kung saan isinusulong ng Pilipinas ang mas matibay na proteksyon at kapkanan ng mga platform workers. Ayon sa DOLE, kabilang sa mga pangunahing tatalakayan sa conference, ang disenteng trabaho sa platform economy, gender equality sa mundo ng paggawa, at pagpapalakas ng social dialogue at tripartism. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
2: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni
8: Juan. Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
8: Sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labaday kukumpunihin, isama nyo ako dyan.
6: Your romantikong Juan.
5: Sa Wonderful Morning.
4: Wonderful Morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Sa 87.5.
2: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa isang ulat ng RP1, bineberipika ng National Task Force on the West Philippine Sea ang mga ulat ukol sa umunoy bagong istruktura na namataan sa Baho de Masinloc. Nagsasagawa na ng assessment ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan gamit ang monitoring, surveillance at iba pang operational mechanisms upang matukoy ang katumpakan ng ulat. Tiniyak ng task force na mahigpit ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno para sa komprehensibo at batay na katotohanang pagsusuri sa sitwasyon. Binigyan din ng NTF-WPS ang kahalagahan ng pag-asa lamang sa mga opisyal na impormasyon habang nagpapatuloy ang beripikasyon. Nanindigan naman ang pamahalaan na patuloy nitong poprotektahan ng soberanya, sovereign rights at jurisdiction ng bansa sa West Philippine Sea alinsunod sa 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
0: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our Poppin Dugdugan. To the rhythm of your music.
3: Your music.
0: And the music of every Juan. Pop, pop, pop, pop, pop goes the world.
3: Pop goes the world.
0: Sa Republika.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
0: Republika ni Juan.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Keeping your energies up high.
9: High.
8: Pop, pop goes the world.
0: Goes the world. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Meron tayong ulat sa RP1. Tinawag na fake news ng Philippine Army ang mga social media posts patungkol sa recruitment ng National Guards. Binalaan ng Philippine Army ang publiko kaugnay sa kumakalat na posts sa social media hinggil umano sa recruitment para mag-National Guard. Ayon sa Army, dapat maging mapanuri ang publiko sa pagkikipag-ugnayan sa mga individual online na nagpapakilala ang konektado sa Philippine Army o sa mga recruitment office nito. Dagdag nila, wala itong hinihinging mga anumang bayad sa alinmang bahagi ng proseso ng aplikasyon. Samantala, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga estudyante na paunlarin at pagyamanin ang kanilang talento sa larangan ng teknolohiya upang makatulong sa pagtuklas ng mga makabagong solusyon at inobasyon. Sinabi ng Pangulo ito nang mag-courtesy call sa kanya ang mga miyembro ng Philippine Robotics National Team sa Malacanang. Sa kanyang mensahe, hinikayat niya itong ipursige ang kanilang interes sa inobasyon sa kabila ng mga hamong kinakaharap. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
4: Sa bawat pagsikat ng araw,
5: iwagayway ang pula at bughaw.
6: Magniningning na mga bituin.
7: Ipagmalaki ang republika natin.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
11: Ako si Juan.
12: Ako si Juan.
13: Ako si Juan.
14: Ikaw.
15: Ako.
16: Tayo.
17: Ang bawat Pilipino.
18: Every Juan.
19: Ako si Juan.
20: At ako ang boses mo.
21: Ang boses ng ating republika.
1: Republika.
21: Sa 87.5.
1: 87.5.
22: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
21: The beat continues
22: with the music
21: of everyone.
22: Everyone.
21: This is Pop Goes the World.
22: To 87.5.
21: 87.5.
22: Republica ni Juan.
21: Republica ni Juan.

0: That was Anak Kambing Saya from Indonesia, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime lugugan! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Goes the world! Sa Republika ni Juan!

ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republican One.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
5: Your station. Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
0: Republika ni Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Tinuloy pa rin ang Senate Committee hearings sa flood control projects na pinamunuan ni Senator Pia Cayetano matapos ang pagpasok ni Senator Alan Peter Cayetano at kanyang grupo sa Senado nitong umaga. Ulit sa GMA, yan ay matapos ay anunsyo ni Senator Erwin Tulfo na postpone ang mga hearing na ito until further notice. Kinalal kahapon ang Senador bilang chair ng Blue Ribbon Committee. Samantala, sa ABS-CBN, iginit ni Senator Lauren Legarda na siya pa rin ang speaker pro tempore sa kabila ng quorum kahapon na ginanap sa Senado. Naging posible ang quorum sa pagdating ni Senator Cheese Escudero at base sa 1949 Avelino versus Cuenco case. Sa sinagawang sesyon, inihalal na acting Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian at pinangalanan ng mga Senate Committee Chairs. Monsoons ang magdadala ng ulan sa northern at central Luzon at sa western section ng southern Luzon, maulap sa Metro Manila pero maaari pa rin uminit ng 41, posibleng umakyat sa 49 sa Infanta, Quezon. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
3: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan. Daydream with me. Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
1: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: Music for you and me sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride. 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
8: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
9: 1-2-3.
8: 1-2-3.
10: Music for you and me.
8: Sa 87.5,
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
7: Kultura ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Halos doble ang sulfur dioxide emission ng Taal Volcano matapos itala ng FIVOX ang isang volcanic earthquake. Ulit ng FIVOX sa Inquirer, tumaas ng 1,200 meters ang plumes na dumadaloy pa northeast. Inuri ito ng FIVOX bilang moderate emission event. Walang smog o fog na nakita at nananatili ang Taal sa alert level 1 o low level unrest. Tuloy na makikipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa para sa paghahangad ng kapayapaan, katatagan, sustainable development at rules-based order. Ulit na PNA, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro matapos mabigo ang Pilipinas na makakuha ng non-permanent seat sa UN Security Council. Nanalo sa boto ang Kyrgyzstan, sinabi rin ang kalihim na nire-respeto ng bansa ang desisyon ng UN at kinongratulate ang Kyrgyzstan. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
9: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music, your music,
1: music for every Juan.
0: This is Juan 2-3.
1: 1-2-3.
0: Music for you and me.
1: 1-2-3.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Ikaw ang ulat huli,
0: more music. Your music.

0: 87.5 Republic 91.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
4: Oh, may tao sa tindahan.
5: Puro ka cellphone dyan.
4: Hirap ma Juan 2-3.
5: Negosyo malulugi.
0: 1-2-3.
6: 1-2-3.
7: Music for you and me.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
6: Aww.
5: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
6: Aww.
5: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
7: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
4: Juan 2-3!
7: Juan 2-3!
4: Music for you and me!
7: Juan 2-3!
4: Sa 87.5,
5: Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Nagbabala muli ang Agriculture Department sa mga lumalabag sa price cap sa imported 5% broken rice at maling pag-label ng iba't ibang uri ng local at imported na bigas. Sabi ng PNA, yan ay matapos mag-issue ang DA ng 36 notices ng violation sa mga vendors para sa hindi pagsunod sa price cap na 50 pesos. Meron silang 48 hours para tugunan o ipaliwanag ang kanilang hindi pagsunod at mislabeling. Inaprubahan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong investment roadmap na magpapalawak ng listahan ng industriyang kwalipikadong makakuha ng government tax incentives. Sa PNA, sinabi ang layo nitong makakuha ng marami pang investments, makalikha ng trabaho at mapabilis ang economic growth. Ito ang 2026 Strategic Investment Priority Plan na tinutukoy ang economic activities na magka-qualify sa fiscal incentives sa ilalim ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act. Ang ilang incentives ay income tax holidays, enhanced deductions at iba pang fiscal support. Ako si Grace para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Nagbabala muli ang Agriculture Department sa mga lumalabag sa price cap sa imported 5% broken rice at maling pag-label ng iba't ibang uri ng local at imported na bigas. Sabi ng PNA, yan ay matapos mag-issue ang DA ng 36 notices ng violation sa mga vendors para sa hindi pagsunod sa price cap na 50 pesos. Meron silang 48 hours para tugunan o ipaliwanag ang kanilang hindi pagsunod at mislabeling. Inaprubahan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong investment roadmap na magpapalawak ng listahan ng industriyang kwalipikadong makakuha ng government tax incentives. Sa PNA, sinabi ang layo nitong makakuha ng marami pang investments, makalikha ng trabaho at mapabilis ang economic growth. Ito ang 2026 Strategic Investment Priority Plan na tinutukoy ang economic activities na magka-qualify sa fiscal incentives sa ilalim ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act. Ang ilang incentives ay income tax holidays, enhanced deductions, at iba pang fiscal support. Ako si Grace para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara, kasama ang makukulit na tropa, nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo, kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republic.

0: ang republika ko.
1: Ito ang ating republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: That was Lam Sarawan from Laos, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines lead ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get rocked?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay. Kalye ni Juan!
5: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5 Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
1: Kalye
0: ni Juan.
1: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
1: 87.5. Ito ang kultura.
0: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
4: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing at kite surfing.
1: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
0: Kultura
1: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
5: Pinag-aaralan ng mga senador ang pagsagawa ng special session para talakayin ang mga nakabinbing panukala at appointments na naantala dahil sa gulo sa leadership sa Senado. Sa PNH, sabi ni Senator Gatchalian, isa sa urgent concerns ang confirmation ng limang general na maaaring maapektuhan kung hindi maipasa ng Kongreso bago sila umabot ng mandatory retirement age. Makikipagtulungan din sila sa Kamara para madetermina ang mga panukalang kailangang aksyonan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sabi ng National Grid Corporation, normal ang conditions ng power grid sa bansa pero posible ang yellow alert pag nagkaroon uli ng power outage sa major power plant. Sa PNA, sinabi ng NGCP ang conditions sa Visayas Grid ay bumuti na. Samantala, ibinalita ni Palace Press Officer Clark Castro na nakipagpulong ang Pangulo sa Energy Department noong Martes at pinag-usapan ang power supply at grid conditions sa Luzon at Visayas. Ang direktiba ng Pangulo ay agarang pag-ayos at pag-normalize ng grid conditions. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
1: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: Itaas noo natin ang kinin.
1: Ipapag malaki
0: ang republika natin.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika. Tinig sa kabahayan.
7: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
7: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
0: Everyone.
9: 87.5.
0: 87.5.
10: Republika.
0: 87.5.
6: Republika.
0: Republika ni Juan.
11: Bit-bit ang papel at ballpen.
12: Pati gitara ng tropa natin.
13: Nakakabuo
12: ng awitin.
11: Kaya gawing maabuluhan.
12: Habang nasa tambayan,
11: malay mo, sumikat yan.
0: Tutok na
11: sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
11: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
4: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican One.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa.
0: Di mo na kailangang mamasahe.
1: Tutok mo lang sa aking frequency.
0: Sa 87.5.
1: 87.5 ang address ng ating kalye.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.

0: República.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
0: Juan Balita.
3: Ipinasa ng Kamara sa final reading ang Anti-Political Dynasty Bill sa botong 271-16. Ulit sa PhilStar, sabi ni House Speaker Faustino D., hindi intensyon ng bill na targetin ang mga pamilya o limitahan ang political participation, kundi inaasahang masisiguro na ang public office ay bukas sa lahat ng Pilipino at ang pamumuno ay natutukoy sa pagtitiwala ng mamamayan at hindi sa pagsama-sama ng kapangyarihan sa iilang pamilya o angkan. Saklaw ng bill ang pagbawal ng mga kamag-anak na kasalukuyang elected officials na humawak ng elective position sa pareho jurisdiction. Pero saklaw lang ang mga kamag-anak hanggang second degree of consanguinity or affinity, kasama ang mga asawa, anak, magulang at kapatid. Balita overseas, inaprubahan ng U.S. House of Representatives ang War Powers Resolution sa botong 215-208. Ulat ng AP, mapipigil nito ang U.S. military action laban sa Iran. Pero sabi ng ulat, malamang tanggihan ni U.S. President Donald Trump ang measure mula Congress kung lilimitahan ng kanyang Commander-in-Chief authority. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita.
2: One Balita.
0: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
13: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
13: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: more music. Your music.
1: We'll always be together wherever.
0: Music for everyone.
1: Don't you worry about the state of the nation.
0: 87.5 Republika ni Juan.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: This is the time machine.
5: I've got you.
6: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
7: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock
8: on the time machine.
0: Sa Republic.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5 Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Everybody on vacation.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
7: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal, kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga naman pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
3: Kultura ni Juan.
4: Juan Balita
3: mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Pinadala ang Philippine Navy at Coast Guard vessels sa Hawaii para sa Rim of the Pacific Exercise, o RIMPAC 2026, pinakamalaking multinational maritime warfare exercise sa mundo. Ulit ng ABS-CBN, lumayag mula Subic ang BRP Miguel Malvar, ang pinakabago at pinaka-heavily armed class ng guided missile corvettes, sakay ang mga 138 personnel. Pinadala naman ng Philippine Coast Guard ang offshore patrol vessel BRP Gabriela Silang sa isang seremonya sa Maynila. Ito ang unang pagkakatong sasali ang PCG sa Biennial International Exercise. Ulit ang RP1, handang tumugon ang mga pulis sa sumbong ng bullying. Alinsunod sa Upland Balik Eskwela 2026, handa ang NCRPO na tulungan ang mga magulang o estudyante na gustong magsumbong ng insidente ng bullying. Sinabi ni spokesperson Police Major Hazel Asilao na kung ang bullying incident ay maituturing na krimen tulad ng physical injury, ay handa silang tumulong sa DSWD na aksyonan nito. Inaasahan rin magbabantay ang mga pulis sa buong school year, hindi lang sa simula nito. Ako si Grace para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: bituin na araw. Taas noon natin ang kinin.
1: Ipagpagmalaki
0: ang republika natin.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika. Tinig sa kabahayan.
7: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
7: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
7: Music for everyone.
0: Everyone.
7: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning ng mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
12: Hayaan mong ako ang makasama
11: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
12: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
13: Wonderful tonight.
12: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: panalangin ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down. Making it wonderful tonight. Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang republika.
6: Republika.
4: Republika. Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
8: at si Mister
7: ay busugin sa mga tugtugan natin.
8: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
8: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: Ito ang kultura.
0: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga.
2: Isa lang yan
1: sa mayamang kultura mo.
2: Juan, kultura.
1: Kultura ni Juan.
6: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
7: Wonderful tonight.
8: Wonderful tonight.
7: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Di ko kaya ang limutin.
0: More music.
1: Bakit labis kitang mahal?
0: Your music.

0: 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: 7.5.
1: República.
0: República ni Juan.
1: República ni Juan.
2: 87.5.
3: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
6: At nagniningning ng mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
9: Your station. Your pride.
10: 87.5.
11: Ang Republika.
12: Republika.
13: Republika ni Juan.
14: 87.5.
15: Republika ni Juan.
16: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
17: Wonderful Tonight.
18: Wonderful Tonight.
17: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
4: Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw
1: at naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Every Huwag.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Gising na kaibigan ko!
1: Gisingin ang katabing humihiling!
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride! Juan Republic!
1: Sa republika nating mga Juan!
0: 87.5 Republika ni Juan!

0: your music.
1: Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
1: Your station, your pride.
3: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
5: Good morning!
1: Kasabay ng araw na pumapanik
6: at pumuputak na manok at itik
1: ang mga musika sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
6: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5. Republika ni Juan.
7: Pasensya.

0: Rica ni Juan.
1: 87.5.
0: 87.5.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Opisyal na inanunsyo ng PAGASA ang simula ng tag-ulan. Ito'y matapos maobserbahan ng PAGASA ang pagdalas ng pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat sa nakalipas na 5 araw. Sa isang pahayag, ito niya ang senyales ng pagsisimula ng rainy season sa western sections ng Luzon at ng Visayas. Ngunit dagdag ng PAGASA na maaaring makaranas ang bansa ng mga periods of reduced rainfall o monsoon breaks. Para naman sa weather forecast sa araw na ito, southwest monsoon para nang igiral sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Cavite at Batangas, kasama na rito ang Ilocos Region, Zambales at Bataan. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng maulap na kalangitan at may mga pag-ulan at thunderstorms. Ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon din ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at mga localized thunderstorms. Ang temperature range ay maglalaro sa pagitan ng 25.4 degrees at 31.8 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.
5: Ito ang aking republika at ako
6: si Juan.
0: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
8: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayo mga Pilipino,
8: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
8: Matik,
0: dito na yan sa Juan Republic.
8: Juan Republic.
2: Our music.
12: Our pride.
0: Juan Republic.
8: Sa Republika nating mga Juan.
0: 87.5. Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Siguan.
1: Ako, Siguan.
2: At ito,
3: ito, ito. Ito ang aking republika.
4: Republika Siguan.
5: Ang tinig ng ating republika.
6: Sabay ang tugtog na gitara.
5: More music. Your music.
6: Hanggang kailan ako
5: music for everyone. 7.5 Republika ni Juan.
7: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
8: Ha?
7: Kung may kaibigan kang laging,
9: pre, sabay na ako ha.
7: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
9: Nako,
7: oras na para sabihing,
9: ambag muna bago sakay.
7: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
5: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
11: Your pride.
5: 87.5. Ang Republika.
11: Republika.
5: Republika ni Juan.
11: 87.5.
5: Republika ni Juan.
7: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
11: Our music, our pride.
7: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
11: 87.5.
5: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. 87.5.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney.
5: Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw.
4: Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
0: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na
0: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
6: Sa isang ulat ng RP1, pinalaga ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran ng ilang media, partikular ang mga nagka-covers ng Senado. Ayon sa PTFOMS, wala itong basahan. Anya ang pahayag ay maaari pang magdulot ng banta sa seguridad at kaligtasan ng mga mamahayag na ginagampanan lamang ang tungkulin sa ilalim ng demokrasya. Lagdag ng PTFOMS na nakakasira ito sa kredibilidad ng media ang pahayag ni Marcoleta na maaari pa umanong humantong sa panganib para sa mga mamahayag. Samantala sa sports, nasungkit ng Gilas Pilipinas Girls ang third straight victory nila sa FIBA Under-18 CIABA Qualifiers matapos nilang tambakan ng Thailand 86-48 noong Huwebes sa STI West Negros University Gym sa Bacolod. Nag-top score para sa mga Pinay si Leah Pinuela na gumawa ng 16 points, 7 steals, 5 assists at 4 rebounds habang sinundan siya ni Louisa Jane Olmos nung score ng 11 points. Tatapusin ng Pilipinas ang kanilang kampanya laban sa Indonesia sa Sabado. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
4: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.